gente pajamo y na ta wala kayuna buena ñue jamu sena muspane kwa ju jaso pajamo y ju chunda na buena ñu anda jamu sena muspane kwa jaso pajamo y jichkwe wala pui pi na ñu uite ju jaso pajamo y jetkwe chan has pajamo y wala unsta jaso ba ukwe che jetkwe ba wala chan na wai na ñu masu ju uite ju jaso ba handa jam Wet musegwe was jasuban daija handa peu na nyu with you samgwe batundun na jasuban uspane was you na ende bajamoi handa ja wachayue kana wa na nyu jasubajamoi wachayue kahata jasubajamoi handa ram wasena uspane kuna nyu wach bajamoi na ende papu y pije Tengo wish pa upanek cha jet kwa suba na nyu cha suba jamai kwa cha jwe kaha tha wa ai thak kwa wish pa uspane kwa masu yu jamai ta suba ai pian suba uspane ta suba uspane cha ten kwa wish pa ja suba nyu jet kwa suba wala u bo da jamai na o ten ya gu dyu cha suba jamai sho tan ji no ya e wu me gu dyu cha suba jamai ja ho gna nyu e me tha cha suba uspane kwa dyu jet kwa suba jamai handa upane gna nyu Kuas pajamoi na ente pa wacha yue kan hawa na nyu nasis na uta wala pui pi na wana nyu handa jamus pane guadio Kuas pajamoi na ente pa wacha yue chun de na wana nyu Ai suba chamoi kuala kahiu na wana nyu Mai su yu yet poka suba chamoi kuala kime ba u na wahe chie Jadi kita tahu jatuh pukak gua suka kini sabi panai guna nyu cah suka jamu ini wala na wah cah gua bau na jadi kita tahu mainyo kak gua suil gua jamu ini yuk gua give si wala na wah jadi gua jamu panai gua si kuas pajamu ini na ente bau cah juga cun dana wah nanyu nasi isnau tahu wala puji bi na wah nanyu evrau panai gua si cah suka jamu ini wah cah juga cun dana unsau na ente nanyu Ay suba, cuida sus ni pag na nyo kisha mo yung ay suba po iwaw na wahan ka dyan Yat kwe suba Kinsh kinsh mo yung wito na wahan Kwe kwe ba wito na wahan Ang suba na nyo Chas pa siya mo yung ay suba po iwaw na wahan ka na Kusiente na nyo Igo siya kapatya mo yung Puybing na wahan na atawai kwete Ay suna sus ni pag na yuhan na nyo Chas mo yung eh kwe suba Kinsh ka wahan na wahan na nyo Chas pa siya mo yung wala kahiyo na wahan Kwe suba siya mo yung wachayu at yun na wahan

0: Nam ta jamani chaso pa jamani kahi una wah na ente pa na nyu ay subam wala puitas na wah na nyu cha ten kwe wesh pa manyu jamani wala ne wa una wah cha wit kwe subam asu juba ya ni meta wo na wo Doni ko jaji wala au na wa na bon gwa yu wala mbie me u na un sa ji jas pa chamoi wala thank sha chamoi me ho ye wo chunde ana doni ko pa wala u budio bat ko ba thank ko ji jas pa chamoi ko pa wa ya yam bie ba ne na pa ne me ta u na u un gwa jas jas pa eka ki wai na u khodio jas pa chamoi un gwa de rax khan na u he me lu ga ba ji jas pa chamoi wala ne wa u na wa hi na nyu Jamoye jasuba dera jamoye gaskan umhe jamoye jahi matha wite suyo jasuba jetkwe suyo uh gudyo jasuba handa rapuch na wai kin jamoye kahyo na nyu jasuba jamoye wala thenga na wai ipone gna nyu Wesh pa jamoye na ente pa kahyo na wai jyo jamta jamoye Na ente pa yue chun de na uje na ño, na si spa handa ramo sena un spone kuna ño. Pues pa jamoñi guacha yue chun de na uje, tiu kwa na ente pa puipi na uje maso pa jamoñi un sena un spone kuna ño. Atiu aizu pa jamoñi wala guachata ujazo tashu pa jamoñi wala unsta maño jamoñi yuze gueva, se moñi wala uj na uej. Jas pa jamoñi guacha yue kajata una ño yuze gueva pa... Na uhnya ko dio jas pa jamoi wala selfie azio jas pa jamoi wala uh na wa ni kunanyo kwa pa jamoi ai suba ka hiu na wa nanyo yuta kwe pa uh me ko dio jas pa ja hi meta o nana o pa hi nya ko dio jas pa bi az me nanyo yuta tas yuta ni jet ko su ram pna usi me jet ko su pa jamoi yuta pa uh na wa he jazio Ya supa jamoni ai supa kahio na uhe na ba suko ta vuelta naño. Ya unta jamoni wala pujbi ye naño ai supa wite sus ni pan me yuda naño. Y rigo es que pa jamoni ai supa chana wen kana ente naño. Ni un naño tunda naño ya supa jamoni. Su na uhe bia dio. Pues pa jamoni na ente pa pujbi na uhe na ba suko ta vuelta.
1: What's up, wech? Wechu, wekana sayu wepilla.

gente pajamo y na ta wala kayuna buena ñu jamu sena muspane kwa diu jasu pajamo y yu chun de na buena ñu anda jamu sena muspane kwa jasu pajamo y jichku wala pu bi na na ñu uite yu jasu pajamo y yet kwa chan has pajamo y wala unsta jasu ba u kwa che yet kwa ba wala chan na wai na ñu masu yu uite yu jasu ba handa jam Wet musegwe was jasu bandai ja handa peu na nyu with the youth samgwe batundun na jasu bangspane kwa diu na ende bajamoi handa ja wachayue kanha wa na nyu jasu bajamoi wachayue kaha ta jasu bajamoi handa ja wasena muspane kwa nyu wach bajamoi na ende papu ipije Tengo wish pa upanek cha jet kwesu pa nanyu cha su pa jamai wacha jue kaha tha wa ai thak kwe wish pa uspanek ma su yu kwa ita shu ba ai pian su pa uspanek ta shu ba uspanek cha ten kwe wish pa ja su ma nyu jet kwesu pa wala u bo da jamai na o ten nya gu diu cha su pa jamai shu tan ji nu ya e wu me gu diu cha su pa jamai ja u hu gna nyu e me tha cha su pa uspanek wa diu jet kwesu pa jamai handa upanek gna nyu Kuash pajamoi na ente pa wacha yue kanha wa na nyu nasis na uta wala pui pi na wa na nyu handa jamus pane kwa diu Kuash pajamoi na ente pa wacha yue chunde na wa na nyu Ay suba chamoi kwa la kahiu na wa na nyu Ma esu yu yet poka suba chamoi kwa la kime ba u na wa chie Jadi meta u jet poka gua suba kin shabi pane guna nyu cha suba jamu wala u na u he cha un gua ba u na ya jadi meta u mainyo ka gua shuil gua jamu yu gua give shi wala u na u ya zio jamu pane gua zio kuash pajamu na ente ba gua cha yu chun dana u he na nyu na si is na u ta wala pui pi na u he na nyu euro pane gua zio cha suba jamu gua cha yu chun dana u sa na ente na nyu Ay suba, cuida sus ni pag na nyo kisha mo yung ay suba po iwa una wang kaja Yet kwe suba Kinsh kinsh mo yung wito na wang Kwe kwe ba wito na wang has uspan na nyo Chas pa siya mo yung ay suba po iwa una wang kana kusiente na nyo Igo siya kpa siya mo yung po ipi na wang na atza wai kwete Ay suna sus ni pag na yuha na nyo Chas mo yung kwe suba kinsh ka wang na wang na nyo Chas pa siya mo yung kwa la kahiyo na wang kaya tiyo Kwa siya mo yung kwa chayu e tiyo na wang

Nanta na gente pa jamay wala buy bina wala nyo ay so pa jamay Don chava ya so pa jamay en kweses ke una wega nyo ya so pa jamay e kwesha pa jamay kwacha yo jun na nyo ay so pa nanta wala ka yu na wena nyo ya so pa jamay un kwe kwe pa jamay so pa jamay wala wito na un span ya so pa jamay wala ka yu na wai na nyo ma su yo jamay Wachunde ya pituni kwaja ya su ba hura un gwa ba chawan yu na waz men bare kuna nyu ya su ba chawan yu khu gwa ba su ma nyu sena wai ya su ba hura un sta ya zio ma nyu ju ya su ba chawan yu kwa spa handa ra e u pe na wai ta hinta chawan yu su ba chawan yu chunde na wai na nyu ya me ta wo ya su ba khu gwa se e u pe me gu dio ya su ba with the you ma nyu na hi na nyu ese se ya so pa ki tenga na wajin ta wo ya so chongwa yin kwala ta sh na wa ma nyu ya mo yin kuch kwe pa pe man su wo ta na nyu us kwe mag yo nya we mag yo kne nyu we mag yo kne nyu ga yun skin ap ya so ba ma nyu shuil kwe pa ya mo yin man su kwe ba un skin na nyu ka kwe pa ya mo yin ya so pa ya mo yin yu no me go dio ya so pa ya mo yin kwala witu na un span na nyu Wachunde a melu ga yo ya so ba han da ram na ki so mi yo ya so ba jamay wala e ya u yo ba ne ga nyu ya so ba nam ba tu ko cham su ja ba ne jamay wala wai na wa ha zio ya so ba yet ko so ma hen ga un skin ta jamay wala po ita shi na nyu han da ram us pa ne ga zio ko es pa jamay na en de ba ka hyu na wa na nyu Nasis pa ya suba un spane kwa spana wai wala puipi na wata un año ya suba se wai ai suba kahiu na wai na nyu ya hi metau ya suba ya wai maño un gwa pas wala u na wai na maño i wat shata u na wai na nyu ya suba ya wai hui gwa pas u pa me go dio witu na wai ga dio ya suba se wai ai suba wala puita na wai na nyu handa go ja un spane go na nyu ya suba ya wai nasis pa ya wai Wacha yuwe chun de nauhe masu pa jamoi puipan haño Wacha pa jamoi yuwe chun de nauhe nampa su cosa vuelta Si ucha sa jamoi iguala puipille naño nasis pa handa ram Wacha na uspane kura ño Ay su pa jamoi iguala newa un nauhe naño Wacha un de ya cha su pa jetkwe su pa Masu yu Wala nauhe ch Ngwe magyo tachkwe magyo kime pchasu ba pe na wai na nyu masu yu jawai ai su ba kuchu gwe ba jawai pe hez me nya pand na nyu ma nyu kuchu gwe pe he wan na ya chi me na shawan pe he na nyu yet poka su wes ba jawai masu yu anchu jawai se na pa kwai se ja su ba jawai yet poka su kuchu gwe ba kinch kinch pe na wai sku ja su ba jawai wala pe na wai na nyu ai su ba jawai wala kahio a tiu ja su ba jawai wala un spane gu na nyu kwes ba jawai ai su yu chon de na wai na nyu Nasi ispa handa ramu se na uspane kuna nyu chatu su pa jamoni kwa ispa kahiu na uwe na nyu Na uta cha su pa jamoni yuwe chunde na nyu Cha su pa jamoni handa ram Cha su pa psu ka men ai su pa jamoni wala pe na uye une kwe Nime ta u maisi yu yet kwe su pa la ispa ubne kuna nyu Cha su pa ewe upsa cha su pa pe kutio uwe na nyu Kwa ispa jamoni na su pa jamoni kahiu ho Azio chang tha cha su ba wala puita shi na nyu ma su yo chang wi tun tun sta pe he na ba cha su ba chang wi me thing wala che cha su ba kuch na wai na nyu nas ma nyu chang wi ju se ba chang wi wala pa kwa na wai se cha su ba ta chkwe ma gyo atal kwe ma gyo tum kwe ma gyo hwit kwe ma gyo kam pi kwe ma gyo nas cha su ba chang wi wala pa na u me go dio witun ja un stadio kwa shi ba chang wi na en de ba ka hyo na nyu u he na nyu Jam ta jamoi igwe shak ba wacha yue chun de na wuhe na nyun Nasi ispa han da jamoi se na uspane kwa tiyo chasu pa jamoi Kwa shpa pui pille na nyun Ewe jamoi se na uspane kwa nyun Kwa shpa nasi ispa masu pa jamoi kwa la pui pa na wuhe na nyun Handa kwa jamoi se na uspane kwa tiyo kwa shpa jamoi Na ente pa pui pille na wuhe na mba su kwa sa vuelta na nyun Ewe jamoi se na uspane kwa nyun Nasi ispa jamoi wacha yue chun de na usau Na mba su kwa sa vuelta pa masu pa jamoi kwa la pui pa na nyun Kwa shpa jamoi wacha yue kana wuhe Ya lo chko wesh pa jamoi kwa la kahiu na wene se chasu pa jamoi manyu jamoi atal kwe pa jamoi kwa la ju se up ta chasu pa jamoi manyu jamoi atal kuch pa na
Nadwesh you the dahin bayaso ba jamon kwa la kabie ya na u ya bune kuna yo. With the yo with smagyo, with the yo match kwa magyo na pchas ba jamon ya tewe shu na yo yo the dahin jamon kwa la kayo na yo. Jaso kin at yo the peo na pchaso ba jamon ya. Maño jaso ba. Tachkwe pa jamon ya upagin yo so na yo jaso ba jamon kwa la selbi dahin jamon kwa la kayo at yo. Jazz pa chamoy ay suba handa ra kabiyan haum hego dio jazz pa chamoy handa ra wala witu na wehe na nyo kwash pa chamoy ay suba puitash na wehe namba tukwa za wajda dio ew kwa chamoy sena muspane kuna nyo na ente pa chamoy wala po yipi na wehe namba tukwa za wajda na nyo ay suba ite susni pa paha kuna nyo jazz pa kwash pa mwesena wehe nka na nyo kichi kwash pa chamoy ay suba chana wehe nka na ente na nyo jay metaw nyo na nyo tunda na nyo jaso pa jamon y tun shaks kem na wo ha tio kwash pa jamon igual a puitash na wo na batu kota vuelta na nyo na sis pa handa jamon sena us pane gnaño maso pa jamon y wala puipa na us pane gnaño kwash pa jamon y na ente pa puitash na wo na batu kota vuelta tio Janta jamon igual a puipi na nyo na sis pa ay so pa wacha yo et chunde na wo na batu kota vuelta na nyo kwash yo te pa jamon y chacha na wo y hen na sus ni kwe pa jamon y pa ha gnaño Ay su hijo es que pasamos y anda ya chunde na voz en cana ente na yo pues pasamos y cayó na voz el cojá me sube ya y el cojá pasamos y na yo ay su pan me su cana voy a viajar na yo tundió en cojú na yo que una voz na yo ya es pasamos igual a puitas na voz